0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, mu chi shunzi lembar chi.
0: Mi chiki zheyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhewani, ngemji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

yidu pe rongchun jong ki loso chakun nam ni tamzo si chuan du, tsangda ni nangan cui ka nyamchi ta diko la yule xa jin yin. Daga leku ni pe wu nian cita na, dao jibi ci nye zi nian jik nga zhu, pe jung zi zi zhong chi, ting ri zong ki lao da kao ta, tian di ki longgo cu ba di. Dun yin lo ji lao zang zu zi xie ba jia di, sa yung chui do xin cao qi po jin lao da shi wu la xia zheng xie guo xiong wi, lao chung san ba xia zheng san ni ngu si xin guo cu ye ba di. Lo di sabba dang lo da sabba la, lo ma zu lo yung dang cho wa la njidu gongda xiong ye dang pi na. Diren zong cho gong xiang diwi lo chung ki sa dang zu zi xie bi za yung ra wi ting de, lo ma ga xie ji sa ni te ki so jing jie xia ru yu ting ri lo xie chao jing ba dang. Ga xie ji nyam de tao chung dang pa lo zi ni lo da sabbi cho wa sabba ro jing du. Diren zong cho gong xiang diwi lo chung ki lo ma ten zi chui ta ji, nga zu lo zi to kong sabba xiang de yao pon du la. Zajung rawa wong hajung jia qianpo du. Jisa nga rong chobo soda miang de zajung rawa la zemo zewa tang balo jaba su xie chu. Ngi magong par mata lojung yabo xa jia tang yongda mangzong xa jia yin xi jia ba li. Locha tokong sa ba jia qian xi gacha tebo yue la. Ngo zhe xie ba ji na sa de zheng bi locha tokong nong de ni ba to wi nja bang gu jie gi zhi qi ga yue ba tang yong gu xiu ci rin ba jie seng ge yue ba li. Lo mi ga sa kong dam nya kong so gi di chi cha chang xin lo ri ga kwa ra ko yu xin de zi bo yo ba li. Dian le zong cho gong xiang di wi lo chong gi ge ge zho ga ji. Lo gong jia qi xin ga cha de la di chi cha chang wa dam. To kong gi yong gu ce rim tong bo yu. Zhe ge zo la yong lo da la lu te ba tong du ha jiong ga bo xiong. Zhe ge zu lo da sa bi nang de tong dang ga xie dian bing ang cha long yong wi le wa yue jie jie ba li. Nani tira zong de sayo rinpa zhu ca jie jab de lo zha dhanja duanga la cai rin manda wi do xin po yue. Di chui zhang so xiang cha cong lo chung dang cho gong xiang diwi lo chung cha lo xiang cha cong lo chung jie la do xin cao qie po yue bi quan yong li xia zhen xie gu tu yue. Di xin jie lo zha dhanja duan zhu la nian se niang so dang xi so dian dong xie ye ba li. Tira zong lo zho ju ji dang zu yi shu ji cai ten ji. Nga zui xia zheng xie bi lo zui di gui dang, di qi ka do dong ya bo dang, bie xue ya bo xie ba dang, lo su lo zhe jie xie gu nam mu bie wa, sa deng zheng bi lo zhi to kong gi, che qie gi pe nin de pe gong le xie ba, lo su dang lo zhe jie bi cai to le dong wa jie xie ni, zhe ge zu lo zha sa bi nang de lo yong ya bo dang, ga zhi ngong ca long yong wa xia jie yin xi jie ba li. Xiang lai na nga zui nyam xi de, jia xie tu le bie zhong zhe zhe ya bo xia bi ge tie tuo bi zhen zhe xin guo zhe xia jin yin. Dian yong de ge le kun ni bei wei nian zi dan ne, bie zhong tong wa di ruo sa ba dang pie ji sa ba xie bi dang jie niang xue cong de di ni du nian ba li jia sa ga de man de le cuo ba li. Dian ge zhong gui bie zhong si pie nian wei nian ba la yi gen de zu rong niao jie ngui ye niang wa dang song de ji. Bie zhong jie pie ji dang jie du guo gi tong ti dang niang cuo niang xue xie ba ma si gong cui mi lang gi bie zhong guo ni nang wa li. Nibali chatun pa pabi tela iye, ngi sambar pejong chi nzidu na sanye degi rinne la tuye nyam, degi zoke na hachung tamo mayin pa si yen xin, na wii zoke mambo soja si yu, deda nzidu denbi cega tang gongra su tang zheji tan rinne, yungu chu bi nzidung si tan nzidu che xe bari. Nibali iye duga kechin tamong ki, hachung yashu ki neden chi na pejong chi jishung changge diri. Rinne che ngu ne de na, suo jing rinne la, song xiong ha jiong ya bo xin du. Ko yu song xiong ge ngu ne de na, rong xiong ki zhen nong suo jia xie ba tang qiao ji, pe ji tang zu zhe la gen de tang jian du. Ne cheng de dao ngu se mi ki tong ge, rong wo me ba ye me xie gen du ji xie ba li. Yang ne ba le ye nye yo ki sang ge ba, ben de li ye. Nye zang ba le nye yo le de ba xi yin bi ngu ne. Chan chi ra zhe gong le xie bi mo ji to ma to da xia xie ba tang nyong xie xie ma rong. Chong ming ngi si ne de le song ni da go tang ju len xie di. Bie zhong la xie tu ting zap xiong ji ye ni rong nye ki da tong tang da xia xie na lu chu jie xie ba li. Ne ba la re jia de zhong gu yong cha qie mo wa. Zhang mao ming ki xie gui tu zhong gu xiu ji ne ba la xiu tang la dong zhe ni me zhe xie di. Pe jie jie go ka di nyam le jie zhen de si jie wa tang. Jia ka ni bi mong mong jie. De zhar sang me jie ba jie zhe dong de yue jie jie ba li. Jia yong si zhu jie jian le an yuan. Zhong gong zhuo mi tou tang ki. Xian ju lian zu jie jian le cu cu jian ba jian jie guo yi. Gen zhe nang bi men te di. Zhong gong dang ne ba li zha zhu jie jie zhe ken ya bo qi xie di. Men de wei men wa ngu ye jie bie zhong xie tou xie ba. Ru rang nang ji liao ye jie song ba li.

Nidu na, Xinche Jiyi Bende Sakaka ki Yagadang Tuenki Yekowa Mongwi Tutsi Yashute Beshe Kongle Xenye Rene Yekogi Shego Namana Tsoshi Bejendu. Tena Tsamdani Ngansui Satrangi Bende Sakala Xiongwi Nensashila Julesha Jinyin. Daga Lekuni Bewu Nensata na, Satrang Xinche Kanzika Uwi Ji Lore La Jueden Zore Yueba Tang Tutsi Re La Ndendare Yueba Dao Re La Shego Yueba Chegi Leki Kwedi Lata Tuencho Tinsasha Che. Kanzi ke degi zongki, Zhonghua Mari jinta zobi, ndashi tenpo zobi, zokong la tangpo mito. Nga tang zatong ki njang zong si jeba, jeden zo si xe di. Jito nga ne tang deto ennen bi xe gui namba sati xe ba tang. Sai ngui je xe gu tu, zha to gi nian tong nang bi ge dewi ge xe chengko de xe di. Zongkong je rinne ye ko ce ga tang nga to ta jila gende tang. Rinne je degi xe bi do ge xu jen te xu, jinta ngam che re tang ni. Momomotoje sambiri ne zowa jianche meba pansa zosa dangyu zhongguo meri jinta zo bian de xie dianmu zu jie zuo kong de xie die guo zhu dang lin zhong a ji la mo su meri kao ki niang xie xie bi zhonghua yi pe xiong suo ji ren jie dian de xie die meri ge zai shen ji de ren yu ren ne ge mi shen qi de dangyu tian di xie guo ga dang bi lin ge sa jia bi bon ba xie bi sa tu da ju ren ne ge jian zong de jie dian zuo de xie xin lin zhong ren ne dang kam shou ki ropi mongso dang mongyong jie li zhong nyongde tingzao xie ni. Da ju to la, mongso li zha gi rinne dang ye kuo nyongde ki che ten xie kuo deo ba li. Degi zong da ju tang zho gi nren de jie xie rao biwa dang ka shu ten ke jie dian xie so gi xie tao jie di. Da yin ri se dang nye zhen ren bi da ju bong zhan ren de rao tong rong ba rin zu xie ba dang. Ma ne gen gu zhong da qi kong to ke jie da shu zhu jia ngo chun zhe gu yu ge Da zha ri kao ki guo xuan nang xiu ji la jin jie qiang yue ji ren zu xie xin. De jin de xie da yi qie le da zha chao ten ri kao me jie dang da jie yi qian a ren zhe ji qie zhe tou yi me li jie da zha ngong di xie gu de mo rong yi qie de dang yu. De dang du niang de bei lu ki tap ten dang suo jing ki da tong da pin bei lu jin de ga tou ni zang ba sa wa da tou ni ka dao zhu ba su ki zhuo nong dian bi suo jing jie mong sun ren de kao ngan yi wa dang. Zanzhi rong yi dang, mongzu tenshu rong yi ni gala dato xie ni, mari kao ki mongzu tenshu xie bi, zhuo sen kenglong gong le xie ba li.

Kunti tong rawa ta, nianchali na chongi xin chi, ngolu peri rong xiong ke bema zongi jiang, xiang kong ri ni ye go yi, xie gu xipe di, mong mong bu ge yong gundu. Chandu ni ngan chui tiko la yule xia jin yin, ten yong dao ji bi ci nian chi nian ni ci nian san nian pa, chongi xin chi, ngolu bema zongi gao ji bi, nian na, du seng ki bemi xiang kong ri ni ye go di tuen za jing ngong pe wa li. Ten di ri ni ye go di tuen na, Xi Jinping ki, Zhongguang Baiyan ki gongba lale duanqiu samu xie bie xie chi xie tao xi yinba ma si. Golu ke yong ji pei ji ki mingbe dang. Ke dang zong ki, dang ki tuanma cho qian dang, cho qian ni ki ten la pao bi pei ji ki qiang gui da la. Zhongguang song xiong dang, bi tui pei ji la gende dong yi, nian gao ki xia xiu ji yinba li. Ten di di duan jie ngu cung zi gui to de, bai ma zong ki zong wei shu ji xuan ba, zong bei gan qiu zha xi ji. Bema zong na jaka rinbi, rawo nyi ki lalin tenzi tang. Dachi tajia cha, nyongkong suyong ki ni kachi si yinbi cha ni. Tamo ma yinbi, nyongkong ki gince la ten ni. Nyongkong ngawi nzi si du ba tang, rini ngawi da si ji ba. Tenli ngawi pen si ji ba. Mongso ngawi den si xe bi, rindu saba nganji yungwa tang. Dura sabi, du sen pe mi bitu pe je la lindu yungwa, bechen xe gu si nintin xe ba li. Gochun zegui yengi ni tatung zeje bongta zebi zego pe ni zewa taong nyenra denbi sa zongpa go si do se penmi ri ni ye go chambyo she ken la denshu xie xin. Yen yong rongto rongpe xie bi wongpo xuan je ki ngen te mok ge taong po xiong ko yu song xio ba. Nye tong nye zhu li zong yong jie nren ju taong to ju li yong zhe po de xiong wi long mi tu zha su la xia ga zhe nam ni. Rongto su sui cha kong nong ki mi bi zong bo jia ba zin tue taong. Magung pada, paya pema zong la, siamde shiwa, kama tongwa liye. Duyen nyesan ki duyten ri la, na ju rongyong di tuen tang, le jen rende, xin shu tuen zi tang, la xi zuo zan re cong. Shu di zha zan, rende cha ten su, xie go rao du nomba pe ni, pema zong ki rinne tang, lu za, ye go, cong de, kam so ji nyang de pe ji tong wi, ge chen sa ba tang, do shu sa ba, re wa sa ba yung se ngen ba xi yue.

0: dun tagwa dang si ji jia ruk jir yin zin jir gu tam jie jia cai ngak te bi lak zil kia pal dong ji til ngar jin ka ngal chal yu le. Chalo ni dong nian nga lu da san bir sar ta zo jio jia bi ring yu song jib cha cham nang shib shul jipan tig shir dun san nai ni shib shul li kong ji ngan cha drab jir te ki chamg jib zin zin sa kun dun si yu le. Chikil zong shib shul kong ji ngan cha drab kib. Jinba nya tong ga ngwen ma rig ni khil jig tun kong hun dun dang wai chul shi bi til mandang sa yu ba hi tog shong ji. Temir zong rig ni il kur ju la shib shul dun gu dun bar ti. Hidan manhaar sochung tang thapsam zikhtin. Larsoor jinzin sochya lidun til khinhun jik gubi dungu tun yu le. Shibshul likhun jib jindal takil gu sani teki rini ilkur dekhiki norsul ma ngil. Gur sayar chiklaq dhril shi ni. Mi nginyum tupja ma samja lhag zam yu bi ngwemin rini khiljigan dremkhang zikhtin shi. Tetang chab jik guwa cangta tang nilpi jirim tul chalam la mbgzo zo sepi netun la mgini. Shibshul likhun tang sanzin dekhiki duidr shi di. Chalam jik genhig tun chik zam sangsal shi pa ma zil. Yilma rinzga xe ni cedan tamchi yekir mangtag kota jik yobari la.
1: Daga li kundu baya ni cil. Kanada jechi nyamdi la fsishung gi ci nir nga nina. Rintang Kanada ye agur tirchin a ni dang tirnbun mabdan dungshir zhig. Agur tirchin a ni zam simbi. Ari congsu na ka abdanja lak zamni. Linlho rangjin je gochil nunda xa jit dang di congsu. Dumbur Kanada ye agur tirnbun mabdan dang dungshir a nga. Agur tirnbun ma nga dang dungshir a vzit zam simbi. Kili dang zubar amgbi. Rokhchub charzhi shing dunjin yimshi chabzhik shiyo. Kanadi jechi nyamzhi jie honrikji, datang lanlho gochi jie hichin tibi ari congsuk ga dunburdi, arishukji Kanadani dunun shibi gochi la jachaa ngabzhi dang riwa yubi congsuk ga rintang dang shikcun yimbi, zhengbur nja cong jie lanlho tibiyo jie zhiyo. Kanadi gochi lanlho shetibdi, da gwi ci abjini nizong angis gu chwebar njirji yimbashil. Kanadi norsil buyi yongzhig shibi lanlho gochil psetur zhigna, datang jie kashuk shtankil jie lanlho gochil didag, zu ngashchig dang haiyang, rikarchi yi tunzi, chimshu lalgu chi, shengli zhig chi, khuchu dang khuzu yi lezhig, binjig dang, dejin lugdil tunzi sugu chapkong se shigdil shiyo ba dang, chetse na jacha chonga dang, jacha nirnga, jacha ngabchi ji rinba ksimla yiyo ba shil. Dining arini nangzhin shibi ngashchig dang haiyang tunzi mung chibi gochil jacha nikh sarnga ni jacha ngabzhi war tura tongje dang. Shusgu garchi tunzi dang, nyashig, tsusi ji dang. Dijin ngashchig dang haiyang ga nreyo tunzi kakchig ni gochil jacha nirnga dijia. Ari langkula mgbi gochil cipi dayu ji lanlho gochil vzhin dagjian matil jinchung sha jin bashil.
0: Daka le kune pewe ni cil. Yeren tang aman ji ci nian nga nian nyamzhi sedag shig pe ni huar mu ca chong gde shug ni bi tan mung to dui ta jel bi den ji chuo tu zhuo lem shig zhen zi yo ba le le zi zi yo bi zhuo ji nang huar mu ca chong gde shug ni bi tan mung to dui ta jel bi den ji chuo tu jian zhen war qim shig zi ge deng war qim guo zhi le geng da xie men di shug ni bi nyam ta guo de xie ji ji kem ni bu chong zhen nian song le ke tan mung to shig bi tan zhu lam sun zi ge ma zi le huar mu ca chong ge gen zhong zhi duo dam deng cha chen pe di zhen zhi duo dam Tevzhin dayul chondal dang dianjig shabsa jie jie tili matil tanjur jinchung sha jie yinbaab din yu le.
1: Daka li kundu baya ni cil. Siri yi kuar dhig yi zhigchi bi su chil xie bi. Siri yi mang zu dhug xirwi ngu chil bi ci nir nga nin. Siri yi mang zu dhug xirwa dang. Tevzhin siri yi kuar dhig yi zhigchi bi zig bi. Arang xiong si zhong meba zu jie dang jil. Gangdi siri yi jie kib jie zhigzhi nang shuk yong ni da zhil tong ji chab zhig xiba shil.
0: Daka li kundu baya ni cil. Jechin thamrin si nyinnga nyinna ngonsa dobi chiyo baari le. Nyin di chungjig maadil bari, nyuye chungsu nyochung kanki da jabar zidul shibi yangvi maachiyo donham je dijil chungsu kwa ringgung agur nyi tang sir chig kar nga chigba tang. Somdir agur janyi tang sir sim ka chig tog niim jig di ba tang. Chigchil jacha sim tang tang chung chini san yu le. Da jabar chungsu zidul shibi lundun pulun tig maachiyo donham je dijil chungsu kwa ringgung agur sim tang sir nga kar ga chigba tang. Somrir agur jachi jabil dang sir nga kar jie jie thun nian jigdi ba. Chigchil dir jacha sim dang zhang chung yelgi sin yo ba ri le.
1: Sankalan ji, derin ga sanjir nyam zhug linchen si char sung. Linchen di zom zhig ba rinchen cu dang, ruma jab dang lhartag cu ni ji, namba ci nhenlim dav si na yin. Siamla lhenji ni mamte da, rang ri li kong ji linchen ab jima dhag la sanbar gab si si.
2: Di jie su chin war milim dang dang kore. Dekhtan baba sarlim shi neem dantab chule.
3: Nyi shenjik thoma la jik shochi yo. ཉིན ཏར ཉ ཁང

0: 等啥坑混凑坑几里间更大样门主位一些那个轮子熟悉你的白银给这绿通下就三路样口用文章一家园等个离婚蓝劲的活动腾明白等没错悉呢他人经济了不行投资俺来一起有
1: 第一节数亲的玩命等等过来第二天白把十六岁你们等等就来
2: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne sena jun mar gyu pa si gre wen chang ngchil ngi pu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo ge da yon na zu yon te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
0: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
1: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Tertin baba salim si nim den tap jule.
3: Hamba zinu tap ge, li ge ren nian cin jie yi wa mei ba ne heng song ge wa xi ma ji. Yin na yang a shi ga chi qi xi ne, che sun jie ge na dun la dong du ge ba de ji. Ni li sim ni ga tang che gu nu shi ga ba. Hamba ge li gan de tu me shi ga ji dam jia di zhen yong ge.
4: Lang dong ge mo suo ri xia zhe ge zhe zhe deng lan de ren jin la song zhong xi ni.
1: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.

zashang siwi ipsan kalhanji che nambir kakamsa nga. Di tashta che chak darlong nawi ipsi san jojin banda yinna. Ngayla zhongyang longchang na nyanchang na jachab likung, woshkila chalamji za tanggan jirkishi bi rikse linchan yinna. Cherangzi di tar linchan dala sambar gapsa si. Nga na tangdi linchan ji zomzhig ba dang donzin ba lhashtag chuyinna.

0: nga tungjiga ga ajihim kone lamla chi juye rang lisim ni ga ngesu thungchi ye ya ju
1: nga ra chigta ni ga da nam sungna chukhnre go da da jungnim thukni chigta shu nu ge nyamsang re ya
2: ab san ji ge de nga ra chul tung nak chul yang na chalang suk se cham cham lan ju chi kang thang lan ju ati nga lan chigta na bshen shi gang war chir ching te le lak pe rang nil tung cha par shi
1: sab ji ge zhang zang la ga bu shi kem na chu ma thong me ji ju ga chig ji nge che zhen thang ri ji tung Tsang kip chib ka nian si tang ri ji. Tung par di, a da si shi bi ghe chung ma di tu. Ni ye jin chung tang ga xin shi bi duan nyung di yin.
0: Kwa yang ge nyo ul ghe nam par zha.
1: Lam zheng ji ye zhung hin de zi.
2: Ra lung ke kwa lung ga rab de zheng.
1: Khug ya, shi ro de khug. Nga chi nyam de, si hu lung ge rang hang nyam si nyung.

0: 장든 대첨내 취비 담제 왕줄은 더니시
1: among pin na se ji li che bi ske che da dun de nin je le
0: cham se le me lu
2: er da shi zam gur ji yi dan ji ge je ni ni ce de zhan ni me de la ni cel tak chul jin da shung men ka chen zhe gi nyam ti me de dang lang mu xian gu zam jing len dim kin ma shung ge bi de yi dan je se im se Din rungun danda singgur yang kujia curi mandeg, ni cendap shungwa mandam nyamba deng, yang nyang kengsi mandhi cile, kumi cobi nang de gaccha di, samye lindi pasik la, cobi nang ke lopjuk kaki cijang, idan danda wad, matir gurmuk kreu parade, jeng gurdon di cekshi kyo mandchoji hib shungam si lopjuk cobi nang de gaccha di bana, skanchen cobi nang de, matin jeng gurdon maril, dene xiao xiao le serwa deng. Mudimang la shopping sirsi basu lan mandawa khakim jure gabdir kuzu changmi mudi thaki denda sikton de kuzu yichi thotup sikhna thanji kuzu chang marang golkur tangwa gjeni hi de nyintu par chotun nyansang si

Re, dinan tsamtani nabazu nyalam da khtamjian da yungsa si tsarwa yana. Tamjik ganang da lopchuk yi danji, lopchuk tsukpa shik tsukpa danga. Lopchuk nyangwa yin senkwan shi ki re shibshi di tsukpi nang da shiga. Yena yang ma di tukumta war sam da rangnicho toptang oma di mafshal bar kotsur tsukhuk shi tabjiga. Dini galir lopchuk tsu yi chi toba na, ki ganitsil tsabshin shik labchay bar kaya ni lopchuk tsu lag da gurmo mangpo shik chi sunga. Jingtar lopchuk zi kotsu tsang ma ma di gayog da tsabar tuk ni nyan tuk bar nyansang shi bar yada. Daga gunga tamjin datang rebi jacham ga khibsha yi na, nicham ga doncan nipja dhigja rechik bi nang ga, kaplib jabi shini je khtambib dang. Deb jin de dang reo je jacham ga nrebshet chul, kaplib jabi gormo ga mangyong la jiga ni, chamchal jirtar shio bi kor je caja khtankil shio bi kor yili. Daga khtamjin datang rebi da dang nga zu seman zanji tsikra rama da jib chok gong u kazi na, Chalam jenni chukpo pansang wartam riwa xe paadang yung na chuk chik paanda di tsuchi hajang shtabde zige na yung di chuo na mungun bi nyan ka hajang chenpo zgo ka. Di gang zi na chi nam yung chanungu ka parul ka ma di sashi genpa xik ka. Ma di na chuchi lopchuk genpa shigin yung sila, gokur tong kwan shigin yung sila. Ma di la rngi ni shkangin chal yu jing sila, rzim chuk pa yung sila. Gung ka tamjin di nang tang gokur tong kwan jing gokur tong ni langdrup shungwa di yung Zuki lopchuk tsogam zarsi dang yechi wepchul shi paride. Di jen ge nga zi nyamchuk shil gojiz gono, nga zi chalamni chukwo pansan waram rindri shi gono kawa, shtagat dukzun shi junda hajang galchi ge. Lopkwar dar gormo dang ryao yono kawa, parul bo di ma sashigin yang nga zi nyamchuk shil goge. Khwer na mian kwar ni ma di sashigin bak tankil shi bami yang na kapar jab ni ma di rangnilin bak tankili goge. Ma sashigin bak tankil shi juga gorm da hajang tabde zgin yang Ndi chwe rang ghen chi ghyo ghtam matsil yo pantuk chenpo yo ke. Dedang chab chig da shkamchan tsukpa ga tsukso nam la yang zhankin shi jizgo no, shkamchan tsukwa ga nang amnyo lingu ni ka wa toptang la shibshib shi juan da yang hajang ka chig. Rin zashang zewe chukwa nam ba dang di su chig ngay derang ga chamaksal melong shibi lezi na tong tsam dan nyo ghyo yele. Lechan di somchik ba dang donzan ba cipitan durje dang somchangan kura do tar yana. Dina lanji ni mam ta dang a somchalam je lechan ag zhan dag lak san rukh nungwa.

0: chiki nganchu langpar chugi ji
1: mimi bu chiki nganchu lebur chugi ji
0: chu chu di chiki nganchu chuju lembar chi
1: chakdo yupe chiju yi mu chi xinse lembar chi
0: mi chiki zhe yang xi gyangzhe che cho
1: nyamzhou ren de zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi ji
0: se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa qi
1: 미리카기

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
gyn tu nga kwa dwen jik kyu. Ha fu lop jin ki gigan chin mo lo da li ki ki. Zhong kui nyo zong ki dong ma yung yung hi pa ki. Kim zi ge kip la pian pa top yu ji xie gan cho ji din kyu. Yen chi man chi siti lop jin ki ngin xie kong ngin ju bi ti. Zhong kui jang do tuan le bi ki ki kwa la ji bu tian yung ji gyu la rong ram chi gi yu ji din xia. Ming an ya kwa la ji bu la so chi xiu xin pa ta. Gui gu chung hui, cong zhe ni qi gun bie tun gong xi shi. Xing lie tun zhe ni, lu la qi chung ta, zi qi qiu zhe ni, men ju yu jie par. Zhong kui, nang zhen qi ke gun tu ngang qi zhe dang qi. Ge nang ki mang cho ta, ki le gi cho wa ta, tun gi ki gui ku, ti wei lik bie guo ni guang tu pla. Nyo cong rok tar, ngang tu ta, le ku, kong bi ki ki bop jie jin tu. Ling zhen yu bi xing ni, di lu kong ki da wan dun ki na. Zhong kui chui lo duen zi nang zhen qi zi, guo tong qiu ru zhi nga ta, song tong gya sen pu ti. Tui zong li gya jing yi shu zir gu ta, cheng chung duen pa yu pu shi. Di zhong kui tuen li ji gu shen bo shi ta, zhen zi sa tu li, di gu nun dian tu pa ma si. Kuo li zhi pu tuen li zhi da ta, kuo zhu zhi ta, nu ji nga kuo zhu qi gu ya, gu chi tu pu yu pu shi. Zhong kui ta, zem li ngan li tem zi bi guan ni, ka chuo jik tu gu gu. Nub jo ki wu zho ji pie kong lung mi pie, dam che zhe mi na cho ren xin ki nye te mi bar kyo si la. Mi nam ki zhong kui ku gub la kya si cho ngan li ding sep tu mi shi. Zhong kui cha pu wu dar sar kyo ji pie lak zhe chum zhe ta. Zhong kui zhe ju ngun zhe ta zhi du ji ken jie mang tu zho xin hu. Mi nam ki nye tu le ta zhu ji pie chu si ngo ma ti kuo tuan ji pa ma si. Targe ki kukab tiwe mangwa dukhen ki kabla sine misim top top ji dian tu. Dilu dawa chukpar, mongkui ki kab ki si kuen cha wata ki ngun tun ki zokcho zangsi ji gu ulian batu zhuyang zokcho zangsi socha ngun su jogu su xa. Namchang ki ushu ki gu rinpe, mongkui ki kab ki limi urna. Nian xie xin, so che kor gan kak tu gyu ti. Mong kui gi kip jo ki, lak zi min nar gi gyur che patang chip chi. Kor gyu sung gyu ki, yik cha cha sang, zi zhu chi ti. Nui xiu yu gu, zog chu zang si so cha, le ge chip shi. Zhong kui jang lam chu si po, so kwa ce yu gong si. Zhong kui ce si ta, zhong kui lak zi le dian di zhun pi. Zog chu zang si so cha dian ni. Zhong mong ki, so ne nui ju nyam le du gu ji shi. Nam zhang ti, zai kun ming wu chu, chi chub dun sa ge zam sung ta. Zog chun gyang bu ka ngab chung e nga yu jin. Nian shir, zog chu zang si jin nu, mi gya bang chu si, chi ngi shu zang zam sin ti. O lin ba tu ki, cho wa ta, so le ki, zog chu mang chi hu, du lin ta, tak chu tu bu ma si. Mong kui ki kip ki, min bu ru chi ka zam le, siam di shu tu bu yu bu shi. So che chuk tu to gan ki tok zi si bie ding ne de ci. Zing chu qianpu ge, xie gu qianpu de pu nang xin. Tang xin zang wei zing chu ge ki nang tu, nam nguan bu ta, jing gar bu tong gyu yub shi. Chuk tu to gan ki chom chi na, jen bang ni durwa nguan xie tu bu yu jin. Chuo jin ni nu gu jun chung rin nu ta, kur gu gyar ki ki, chu zang si so che sa bu yin pa ta. Chuo xin xin ni tu nu mi dang wa ta. Jigu yinbi suku yinbu ti shi. Zhongku jalam ju si pi, namchang ki gengur huo, lu hai yun ki. Tien an sanay ti ka che pi, bak zo ju ti ki ga dian gor ju pi ti. Ngar yu ki so chen yinbu ti tu zheb nye shu pi, lu zheb chuk chu bar jun pa ta. Ge jun ting sum che yu jin. Nian shir, zog chu zang si chi ci, mi gya bang chu si, chi ju chu ni, chub dun pan li zingi mi pi shi. Zhong gyer ki minbor mang tu jinpa tang, zog chu qi bu qi zi, mang tu jinpa tang dun ti. Jig che yin bar gyun yang yang xor di nga si ni, zhong gyer pe ge ki kum de ki ji singi mi bu shi. Tuen yu shing bu na, tak ju ding sep che mi pi. Zog chu mang bu si, u lian ba du ki, ma yung zang bor bu dung qi ge yu jin.
tola zangpa ta, chukur, lo kor mor, chingin si tui sin kyu. Lo ju yi kong, zhongku jalam ju si bar, tong mar ju gup. Kong ki, gong si gen gur hui, mong gui ge kip ki, wang bu yuan jen ki, chi bie di ta, lar su di ne zu zhui nam chan ki, le tuin na shu pa ta. Gup ti tu, jia du che yu ki, nian zham tu, chulam ki, chingin su gu yup shi. Ta che, so zhe sa pe, dian bu ngan kor gu tu pi, ta gor ki, ke lung ta, zeng chu bu se, nguan se tu pu, le su jin yup shi. Lu hai yun ki, zhu chu zang si so zhe ti, tang zang ki, chu chi dong chi pa ma se. Ti wei, tian yung kor gu du si, chi dong chi gu, zhe wan jing ki yu. Ti chu gu chi gu, zhu chu zang si ta, nu gu zang mo, gyar ki, tun gong chi, si chi jing ki, ma la jun gu, nang chin chi yu ji sung xia. Lu hai yun ki, ngo zhui chi pa si bu yin no. Chu gu zhu pi, mong kui ki ki ki, dem zhub kien dian ngui bu du cia to hui, kia ju ta, sung zhi chi ti. Zhi yu ju gong chu chi chi chi, xi zhi ju chi yu pa ta. Dem zhub nian wu gu, zhub lan tuan ki chi ti, lo dong gu yu pa shi. Tuan ki chi gu zhu bi chi, su gu ki, lu shu gia jing yi shu ni, sum ju par, ko duan tu pa ta. Dem zhub ki, ce nu rang gu rang zhu tu pi, yun shing nian gong ki, ma ne chung tu shu jing dang tu yu pa shi. Zhou kang sa gyu bu ne, zhou chu gyu bu par, nam chang ti, la zhe ki, dong chi gang bu ma si. Te tong, sa ne ti ki, xin dian min ne su gyong tang, rang ding nye gong le, zhe tu, tong jin jie yu. Nye dong ni shi zheng sum le ne song, mong kui ki ki ki, zhe yu kor gyu sung gyong min ne, dun ju sam, zhong kur, qi le su gyong ji bar ngang yu jin. Mi rin wei kong, wu rin na hi. Ta tong sa ne ti ki zhe yu di zin ki, le tuan min ne ta nyam tu. Bi jin tu, zheb lang lok dong ki, qi tuan so chong nang shu yu pshi. Kong ki, ngan su mong gui ki ki ki, su jun qian bu huo mang bu zik le, chum zhe qian bu to pa ta, yar ge qian bu chong. Nye ngui ni xian ne, nam chang ti, lop chong ta, chong dar qi bu gu. Zheng ki, te tang zhao hui, nam chang xian ta, zhub tu bie yi qi qian bu ki chong xie song xiang.

rangi mipi we chen jin zam gi gen gun ta ti yin le gen su xie xun ze ju ke zu zhe bei nam zhan qian yong ne la de qing gu zu shi xin jiang gi ge yong ta nyam tu rangi mipi we chen jin zam ta ti yin le le bi gen gun le lu du ze jun jing xiu ne le ke bu zhe bei ta mang zu ke bian ti ji xi gen su ta ni mu gen su kim du gen su nie su yi xie xu ji ji qian bu xi de qian yong ne ke bu qi di Rangi mipi wei gengun yubi kimzang gi gengun le dayong chi kakbi nedun nele kibu si yu. Xinjiang yugur rangyong jo meng si tin gengsu xiepshu chu yin zhi yun gengur wei ngon zhu qibara xi na. Mingi para, Xinjiang yung gi rimzi qe na rangi mipi wei cien jin zam tan ti yin gi gengsu xiepshu zhe chu gin zin xiu chi juan ga tan nedun gya lang ni. Gensu shepshun zechu gora tongchur chi dan chiwa ge dan sai ge le gui zhi tumne. Rangi mipi wei chen jin zam tan, ti yengi gengun le gensu zechu gin zing shu chi ni dan ge dong la zam gi si ju pianpa tumtu. Yuri ma song kong, wen su zong, wen su chong di ming yuan di gui gi chung mi, abu mi li ti, kazi mu le mi sim chu yin din bi shepshu shi tab yu. Kunglu gyechuru lebli nyewe kong, lona towe kesab limbara tatung dawa chi yubi. Digu gi lechi iba kabi nuru abasi rengu nga kong kimdu yudi. Kunglu lona towe kesab zubi ceshi tan, zheyu gi shibsu, zheshe sebu geba tan. Topdaan ta jitsu un genju, kashio gi chechin shibzi shirdi, chechin cudu tan, jeyi togu nishu. Zidu togu jiegi ledun ka ngunru tu likzhub chinti. Gunglu gyechulu libi gengun la, dawa tiran nisun, lona towe kesab gyundi nga lin tupyurun gilin chepsi. Kesab ngu ziti nan jorji gengun, abu limiti yi digu la tujichi xuntu. Dabdi xepsu tini, Xinjiang yugur rangyun jongi gunglu towe kesab gi ngu rishu migu bar longsu juchobi ledun lakdara chepli chungwa xisi. Nido nisabji lue dawa geba nesun, Xinjiang yugu rangyong jiongi mang zo cu, rengu nga rishu chiba ta, rimsum xibjian yongzha chibi nambi to ni. Xirim lejibi rengu nga xiepshu zhuba ta, gengun kunglu tobar lima ta kesab len chobi namba leksu ta ni. Gyurim shibuyun zhulu, nido nisang lue dawa xiba nesun, jiong ti yong su rishu migu bar long su ju yu si ju kyun yong ne lalini dardi. Chajin zombi gengun ki rishu yiji kanyang buyu migu bar lona lepci kesab lingyu yuba che yu. Jinda dunbi ce nishu gu ni, shu fu zong, toka zaga chongde, digi lam digu ki nimu ningur dine ki sagan ki gigun haja zangxin. Gengun co nyamdu de ne lukshi ta ngoze le sube libdu sashiro gyundin ki nizu kata chishin yu. Mishin gengun toni shahan yasin ki, tenga dagdu kala dab dezam senin jiga rinyam gu yu. Tajay kesab yubi nirira gora nije ne sagan na kala shimbu sayun duji shibshi. Digi lam digu kondo kuyuk jesun ta dado chigin mebi gengun. Kerdu jengi gengun jegi kechu ngun se tubi lona towa ta kerdu gengun gi kala netun ti digu ledun bi simze chesar kyurkyu. Nido nisabji lue dao sumbara digi lam digu gi nimu ningur dine gi sagan zuba ta shu fu zong targu lam sarbi jitsu ledun shepshu dine gi nyergyun chesin. Lo sum dumar serndo gi gongzhi cimzin shibi gengun le rogram chibi shepshu bedun namzana juhyu. Mingar sagan tu, nindzir chanyom kala sagin gengun sumju ne sumju songa par yuqin. Mang chewa ni sishun gi kesab rongu longsu jugen gi gengun yimbashi. Serndo gi gongzhi cimzin shibi gengun le rogram chibi shepshu bitun namzhan ni. Xinjiang yugur rangyong jiong gi miksi gangen yubi gengun cu kala gi netun takju chachi lakdar chibi mangpin gi chetabshi shi. Shu fu zong meng si ju gi dang zu yi kung mi, ju zhang xun ba wang yong gang ki. Ta lo zong te yong gi di gu gi gen gu le rog ram chi bi, xep xu se zi gi. Rang yong jiong ti lak dar chi bi, seren do gi gong zhu cim zin chi bi, gen gu le rog ram chi bi, xep xu bi tuan nam zhang na ju ni. Cha jin zong bi mi xe gi gang yu bi gen gu cu, xep xu se zi su, ka la se ci ni zhi ra, guo rin nga tan. Dawar rr toshu le gwar gya da ngab ju yi xeb xu kesab long su ju cho ji ngu zhi nao shi. Xe yang di gu gi le ji batan tang lang bi ta dung gwa za rr ka.

College pyo chumi thunle ji ta thunjur pege jukyur guidi da yupsi. Nyedo nishu zhu lyu tuizhi tang pyo chengsi le ngunbar sikbi na. Zhongkwe miyib chumi chirdong chi zeti tuizhong tang du na gacha nige jubar yup ta. Zersun su jun chirdong ki mingchang sabar kyur yu ji ju tu. Zhongkwe lukdu lopso ki chengsi le ngunbar sik na. Nyedo nishu zeng lor. Zhongkwe miyib chumi, college pyo chongso duanze ki gacha gubchu songxin. Duanze namcha, sumge sumchu la zamsin ti, yarso geba xin ki, panlun chung ti. Miyib chumi duanle ki, tosa song yubshi. Namcho de ti, bankale xalui chukyu chung ki, keke sibaja ar ki, ke yin ni, mar de ci. Nguido ki, lungko zhoshu ta, ngo ting ting ki gacho. Ngo jang ki singa jie liye, zi ri chi chub yub shi. Langkor nishu zeng ni, lung cho tang dun ti korwa yib ti. Jiang do nu gyu zu gyu mi po ko dun chi pa tin ni. Bangka liye, jik du nam pie, lung lo nam cha tong ma ti shi tu. Nye wei lo xie shin, zhong kui ki le ki, bangka lar ma cho jie ti. Ke ke si pa zha ar lung shu lo gan ta. Mai men xin wu shu lo ka. Xi la gan jie wu shu lo kan so nu gu zang me nam chang jun pa ti. Cho ni pu ngam le ngar we ding se tu dong hui jie ta si tu kyo yu pshi. Ke ke si pa zha ar chong ke ni chak jin ki yu gu chong ki si yin pa ta. Ke ke si pa zha ar lung shu lo du nam chang ti. Nye dong ni shu zeng sum lu da wan ju par tuen ki chi gu zu ti. Zan ne ti ki kim zang chi chu ki lo shu gu gu gan wu li. Nianjor senpe, banga la ta, zhongkwe nukyu nyamle ki, becun si ju yubshi. Zanete ke lukshu pege ju ki, gengur huo gao ni hi sa gui par. Te kong, arkan ta sa gan ka le chepe, gane chi shu xin ni lo denpo mip ti shi. Liu ge chokbe lukshu kodion yu na, benjor pege la ya, gengsung chi tup ji ju xa. Korkyu nyamsu se ci ki, cun zin dine su. Zanete ke, le mi alifu ki. Jikche gui chui qi xin yu jin. Kong ki, zhongkuru luk shu qi le lop zhong qin yu yu pa ma si. Ming an ya, nam chang ki luk shu jikche sung gong ta, to dam ki gen kur xin yu. Nam chang zu zhun qi bie xin. Zhongkui qi xi ta, zhongkui qi xi, zhongkui jikche, zhongkui lak zi ji, nang jin qi pa ma si. Bang ka lai, lung lo kia kong ki xin dian mi no ka tang bu so gong qi yu pa si. Dine nga zhan le, lung lo lo gdong ki zawe rikbo xinpa ma se, nam chang nye rgong tang, to dam ki zi nu ka rim xin kong tu chu chung. Bangka le jik du nam pe, lung lo nam chang tong ma ti zu zun tang, nye rgong na xuk tu pa ti. Zheng nye le chum zhe yak bu to pe, nyong cho rh se mu chung si ju xa. Zhong gu ge ke lo xu ma jo chok pe, wo lian lo xu bangka le yan la gong si jikib jing li, hei zhao ki. Nam chang ti, ta dong kang bie tok ting ki, wu shu ta, lok so chu ji, xi jik tu du pie, chok du rik dian nu gu ku, jun ti, rik nu jen ki, cun zin tu yu pshi. Ngan su le qin, nam chang ti, qing gu sa gong su, lung nu ta, wu nu ki, chok du rik dian nu gu nam chang, ngar we sar bie jie ti. Se gu dian ni, bang ka li, chok du rik dian nu gu dian si, qie zhe tang bu dian jun ku, qie si hu ji ju yu pshi. Zhong kui ki le ki, ma jo che di zhun pi, gyar ki tu pi nu gu nam chang ki. Bang ka li jir dang ki, chong su mang bu si, chong de tu pi ke zhu gyur, rog ram tu pi. Sane ti ke mang su ki, so we chu si to ru song ti. Sane ti ke ben jor pi ke le, gun tu mi pi, jiang do gu shu ne yu jin. Nye dong ni shu lor, zhong ku hua dan chi ge ma jo che yu gong si, ma gang sun jin chi pi, hua xin lu shu che yu gong si. Meng wei dang hui, mai men xin wei xiu nam chang nye gong qi gu su bu tang. Zhong kui ni nu lo zi bang li zhi ju dun zam ki. Ni nu lu xiu ti tui chang qi dong mang bu ke bar qi bu tang. Nam chang ti lo dar tan bu qi dun qi nga la zam nyung tu dong zhuo qi yu pshi. Bang ke li lu xiu pi ge wu lin ki zhu xi ka li mu hi. Zhong kui pi ge ki ma jo zu zun qi pi nu gu zang me nam chang ki. Bang ka li, nu gu chu gu ru ji gyo su dong ta. Gyar ki tu pi, nu gu du si to de dong hu. Nu gu zhun chung ta, zu bu nyung dong le gui ti dong wa jie gi ti. Nu bu ke qin, dun bi tu pi. Bang ka li, lu shu chu ji li ji ta, bian jor pi ge le, ram di qie yu ji di xia. Bang ka li, gun tu ta,

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na lian tu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si zhun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
4: Samla lingga la motu che ngo zhe xue tian ni xia bie xia chu xie xia bu ni xia chu ki mi xi pie tuan yu la ji xiong xin ju jie ba xi bu yin na xia bu wo nan ni pe ki xia chu ni yong wo xi yin pa wen zhen qi bu ta xia bu wo nan zuo xi zi su ku nian nan zuo zhan chong de tu zuo de qi bu ta dang neng xin ting zhe zong ki keng bu ta ding ge zong ki chen dang suo se kui tu ne xin rang rang ki ge yu ka yi ki me la pe ke ge ke tu ju xi xi xia bie xia chu ni san ne ti ke min nam ne luo sa ta tu qi nian qi ti qi gai ne bin chuo gan zong qi bie ge che bie lu ka ki ju zhe ji xi xi xia bie xia chu ke de da na du la xi sa ku ta luo zhe yi le jie la nian qi tu mu me yin ba xi yue qin gen kui ka mi xi xi xi xia bie xia zhu che bie ge ka wang ki ram ge qi qin qi su ka zhen ki ram zhu qi ge tu

0: Zamlang argni ja khezhe zhegzhena.
1: Gongjian rinzo ji rongzha norbu.
2: Phebe lo chue gi ningjue chou guru.
3: Lingji khesar ge bu chung.
1: Ya, zhuang long chong ni kong poke chong long ji ma zhe len chen. Ni zhong gong ri cha jia san ba ra ga si che.
2: Sengling ji gong kham song, ta ta nam ba lien ji ne se ge ba ne ne. Zhuang long chong nian zhe xie chup li kong pe ke long chong jie. Lin zhong gong ri cha jia ji pe li chen de chi. Nga ne le chen zu xiong ba ka xiong mu yi. Di ri ning gu zu di nga chen nam ba lien ji jie nian lam te. Payin, chome jen qie yi shi ke za ti zu ni yin pi, ge san duen zhung ji za pa, du gu nga wang ge li la jen qie ji xie pi, lin ge sa jia bu zhung li, lin ka si pi, me lung ji pi gu di xi ji yi. Nama zong mi di ta sen zhung nuwa ga si yi.
4: Te tu dong mo chi zi pi xian den da li. Ya, ngai po mong kan zhuk sa. So so rou zhe le song, a pe qi sang dem zhe da ki dong gu da a song ne, po mong sang la ngak da nyur mo zhung jor le cheng de, leng da da leng so, om ma na bi me hong shi. La la la ya li lo re ya, ta la nga gan go lo re ya, teng sang men jor pa ki li e jiao la ma ya dang kan zhuk sang ya, ne kem qiao sang la so luan de ya, han qiong tu mo ni jiang e zhe zho ya, san do ya san o ma hi na dong ge cer sa gong ma ri ya, zha ra dong xiao nam jiao nang ya, ha de ji long jiu ro sa ri ya, meng an zha ngan o ma hi na dong che jie an ni dong jie la ya, dong ge mo che zhen bo yan ya, ha da man dou ma jie re la song ya, nga dong ge mo che zhen bo la la gong mei long de nan yi yo ya, le deng gar ba za an wo de ya, ha chong yu zhe jin xiao de liang sa ya, se mo nam sang a xiao song san ge nian ma zhe xia de ya, man dou dem zhe se qie ye ya, ha len jiu ba mo ge pa ye bo ya, jia de ma deng kan zhuo yu dong zhe qu jiang su ma yu ya, dong de cuo ma ji bo mo san ya, ha lun zan wo leng ge de ji qi ya, dong se yan zhan na di qiao de qi bin sa ye la de da qiao ya, ji song ba dang de du bu mo sam ji sam ba la yap jia bu ga yan de men ruo no mo po sao ne wu zhe de cuo ni ga wei da ne jie de se na zhe le sao ne ga nian de o la so yap ji ren bo qi ni bun sam yap ji ga yin ruo qiao qu de kang nan song qiu sha yi cong ke da ran ne zhe sheng ga wen an la you de na bu mo sam ji la bu la la so ra da de nian jia wo se si bo ngang de zeng ge bu mo qi wa de nian nan la sa ji se ji yan dang la sen do jin jia ma bong sam ji ma qia wa da ma ge ma zu xian che ba mi bu mo zhe wa de ma lam la sa ji dang le zhe bo yan dang da dang ge ma bong sam ji ma qia ba xian che ba mi bu mo qiong wa de ma lam la sa ji jia le zhe bo yan dang da jia ji ma bong sa ji gang wa xian che ba mi so su sem le yan sa ba dem zhe ri sa ba gang ne ni ma de sen ni tuo zhe zai le ni ma xia bu de la dang ge bu mo bong sam na lu le da ru la se ge la za yan qiao se zi bu ni men jiao de me dao na bai de ye la ma jia bong ra song sam se song wa da de du bu mo qi wa da le zhong yi ma jia bong ra zhe dong ne se ji gong xian qia ji xia ni bu mo zhong wa me to zhong jia ye la ma jia bong ra zhe ge ne xiang wang bo zhe la zhao yo ba xia ni bu mo qiong wa qu le zhong jia ma jia bong ra zhe mi ne jiang ge jia nga ma la nga ne zhao yo ba xia ni de ne bu mo bong sam de se yo lo ge tu su la ya mo shi zhen bo pong zhe zhe nam jia mu bu nang de jiao de ya jia bin de na se ji gong xiang dang wang bo jiang ge nga ma nam ya ne bu mo qi wa da le zhong jia leng de da leng so 我们慢的背面红石了

Long chen tang zha jin ram jie, zhe dan jie, san kong zhokun nan ba, chen nan bi, geng ka ma zang. Di dar ta nga cu laring zhe nian mu a dang dang zhok ni. Zhong ying a long chen a nian chen na si qeb le kong war gan chan lam jie. Za tang ge njir ke xie bi, lian chan chon ni lan zum xiong song. Qi ci di dar san bar gap si xie. Anjina lenchan da ge zum jig ba dang don zin ba ren shin cho yin san kwa lan ji de ring chi ring chu nya ga su ya de zhi ge guo zhi xue bie ji nian mo yin ji na pe bu ho ji ba dang a ke xian ba xi ba a nian dun ye ji ba a xin ben ba xi ba jin qi shi ge zhi ci xi wi cui wa shi ge zhi zhu qi lu yang ge de ren zhen ta pe zha hi mon dan xia

Tsunghun bu yekur di zhong ton la ni kap. Dobda gang shiki kar kong zhe kang ge kang me ge jie bu xie neng cheng ma zang mar xie. Zang mar ji yo bi ma dan dang nye til xin ba nam zhi wa dang. Za dong cum xin jie zhug zi dang ang tig cheng ma ang zang mar xie ne. Yekur wa kur dang bu tong bar ge yo. Dobda gang shik na tsunghun shang chin cu lu uri ga rang chong ke. Gong hu zong da nang ma xing wun ba zhong.

lega ta, tsowa ge yu be. Nye nga sa ne, rengi chiwa chongzu chashe shidu zige yu, ji sung bashi. Kwangi tongmar, chongzu ligab ki, tuki tsowa namba ti simla, denbor ni yu jing. Langor chongzu olin ki, gwanjam tu joma ta, yumi tsu gar zang jie dar chunba ta. Tongmar, ligab ki simche ta, gyunga me be chonan ti me bar suba ma se. Kwangi, xi rin tu xi tsuba ta. Mang tso le xiam di xu wei tong me sem du yang dian du dang yu shi. Chong du se ci su, jo wei guang mu tang bur. Dian jin qi le tu zu xin, bur ni ku mi wa ta. Nying ni bie xio bar kong ki, mang tso ki nying ni wa ta, lu ki cho ba. Mang tso le chu ki jin tu ba jie, qi gu tong me sem du ki ce xi. Chong zu o lin ki, ngui se du bie ne su jia wa ta. Rang yi tan chong zuol jia dui ru mi zuol. Tok da par sung tu mang cho ki ki bie ang tang bur xia ne. Di gar yung gup ki tong me sem du lo le dian bur mi ba ta. Mang cho ki ri gu qu su su mi dong wa qi gui bie ngak zu nian bu qie bu shi. Chong zu ne zu ta mi mang ki sem du ne mi kong du qu ba qia ji. Dian jin qi le ki le tuan ru ka ki ni qi ne xiam gu qie ba ta. Tu zang tu jia zhi qi bar gu ne. Chong mi ta, jie chui mu chi xue ba tang kwang zui sim nang ki ri shu nian ba ma se. Mi chang shi rie min bor chub zui kang zhe yin ba tang. Tuan gi ta, cho wei ne cu kang zhe yin ba. Gang e kang da yu ba jie chang ma? Reng ni ki, lu jia le ge lak tip nang gu yu ba shi. Dek shib ki, pen zhe qi ru dong qi. Le tuan shu ka ki, ngu zhu ngu qi dek shib ri mi cha zang si ju gu qie ba tang. Dek shib ri mi ti shi rim ki tuan ngui tan chang ba tan. Gui ju reng xin, qian bu dian yu bie. Rim bu, zong ngui ki tang yin qie ba ma se. Zong, yong su lop zhong kyeb dian dang yu. Dek shib qi rin, dian jin qin li ki. Sa ne ti ge mang su pop cha bu yu na yang. Xie bie chong zu zu zun tie ngun jin se bu mi ba tan. Yu su xie bie zu zun tie, xian che mang bu ne yu ba so, xie do chung wa shi. Kwang ki, chong sib tar ge dong par sung nian du gui la, la so ti wei du gui ba tang. Kur yu ki, nan pa li su dong wa tang san bie bie yu sui du ni, mie tu mi shu wo si yin ba se bur xin ki yu ba shi. Tir di, si bian dian bie, chong zu zu zu che gu ti, chong zu jia du ki, zo ne le tuan le zi yu. Che wa xiang ki, lu yu kang ki, di gui nying ba tang. Nyam xin ki, nye tuan le ming ne kong ki tuan jor tang. Kung shim di chen ta, di tu hu da che di si ju ta. Meng wu ki gyab gyur zun lin che ne. Chong zu lu gyu kang cho yong ne, se gyur rin bur che bu shi. Ta je chong zu lu gyu kang ti, nang ba sar gyang tu yu ne. Chong zu pi ge ki chen si, cha zang nyar ca tu ba ta. Pe yu ki, rin ne gyun zin tu yu. Ti ta, chep ji kong ki. Chong zu rin bie, ji bie shep shu mi dang wei char mi ne. Kuk shu ki, xing bie bie dip kang cho yong ni rinpur yu gui chi ba tang. Bie dip tun kong tu gu chang tu dong wa. Bie dip da lo ki, kur yu lik su dong wa. Chong zu xing bie lu zhu kang ki, di qie na cho gui chi chi ba. Chong zu xing bie meng xi di gui tu gu chang tu dong wa. Chong mi chu san bie rin ne cho wa pu sum cho su dong wa. Mi tu xep shu bie chie to lu dong wa jie chi ba shi. Chong zuol jia du qi bar sim ne tu po ba tang. Qia wa ngui zhu ne mang cho ki sim che tang. Gang e si du ni, dian jin qin le ki dak tu xu bie ge zi xi xi. Kuang ki, tok da par sum tu. Le qi bie, le tun ya bu zhu tu qi. Mang cho ki sim na chang yung ki chu ki xi jin tu bar yi qi dian bu qi yu. Lo qi rin kong ki. Chao mang bu ne, tuan gong zun lin hul da che di, zi sim se mu mang cui chao wa ngui, chang ma yak bu zhu yu. Ji mu tu su, ngak dong chen bie gyab gyo la di ne. Kuang ki, mong ngui guo chi du lak zam chab so che di. Xing chui yo che na cho nyu ba ta, mong ngui guo chi ni dang ne bu li lu nyu di. Ji mu tuan gi le ram di che bu shi. Dun du jie su kong ki, guo chi zhu ta zam xin bie men zi ngui so zun lin che ne. Zong kong ki, men zhu rik ji ke jian, chong zuol wen gen men zhu xep shu du bar dian shu che bu shi. Gun ga xia ji kong ki, le tuan shu ka ki ni chi di. Gun ki, chu ki ji bie ji gyong cha ju bie ne. Chang guo kun qi.

jizho jingno ki timkyong jingne zhukchun chepa. Mima mangso ki jatimla nying thakwane kungur tang, laksam namda ki temyo chishu parme cherke che che di. Mima yong jizho jingno ki timkyong la laksam namda ki tegur chikin tang, rangdo nga zison shukin, loden gyurme ki sungyob chikin che su gyurwar chekwe. Tene yang nama lingge tsoro, kegab tabchuu ki mala taan nubwa shiji chiyan zuu kwebe go la ngoda shubi na. Kegab tomten ni nama yang bianchur taan magduan tunmong ki chinu le tunbien jibshi. Bianchur zhukchun ti gyesong zhukchun ki shizei gyabden yinba taan. Gyesong zhukchun ni rangge tingrab chen to gyurwe tabchuu ki wengen yin la. Gyesong dupshu ti bianchur ngoydob taan tsambu yin kwe di. Telen do na bianchur taan jizo pege yong war dobdan tenbe tenja ki gyesong. Tundra chimi tukshi. Chezaan nyebar tu kikib ki chigo tupchun tan tu pegay tan tencha chua nyingar tato chigub tan. Benjur zhukchun tan, gisung zhukchun la, cili tan tunbar jigur ki chargo chigub la. Shigyo ngar le chewa tan, rimba ngar le towa, chuse ngar le towa chigub tan, mangma nyamze yungwar gude tongu yoshi. Tindra chibi na, benjur pegay tong tan bujur tan, benjur zhukchun li gyur chibar gude tongwar pendo yub tan. Kegab ki mokchu ki pa ngay topshu tan gyesung topshu chirudong war pendo ina yoshi. Mangma nyamche ngan pege tongki ti kegab targe tongwe chitab tan mokbun tomten tong zhukchun chibi topchu inba tan. Te miyu ti ina shiji chen ki kegab ki topchu ki mala tan nuban zhukchun chichi. Kegab ki kyabkong ka ki topchu ki goba shiji chen to nyamche tan. Topchu ki tonggung shiji chen to jikji. Tabju ki dobshu, shiji jendu gwejo che rimshi ngungyur che kutishi. Mangma nyamzhi yagzam tan, gyokzam ngan beche, kikab ki ngwe te ne, mangma nyamzhi ngan pege yungwara, gude tongwe, jikyur ki ngkuchi tan, mokbun tan sanne tunchu, kwego nanzhi, tungu nyamzhi che ki lam sun zubu tan, mangma nyamzhi yungwe zanzu todam mala tan, lege korkyo mala, siju lamlu mala che tuzan tu tan che, ta gen changshin kipgo mala, pende che we, māngmā ñamzhī tīngsab ngā pēkē yōngwē nēdāng shī nē tūngu kiyōshī. Mokbōngi jīsō ki bīdā tūngu tā ngā rūyōn rūmzhē yōcē bēchū jī kēpū chī kō tā. Gēsō mokbōngi nzū chūn tī bēnchū tā jīsō pēkē tōngwē mālā nāndu ñamzhī ngā lē tāmcā yōngwā rī chī kuwē. Sanē ki bēnchū nzū chūn chī bē chū tū gēsō ki kuwē kō lā tār chī kuwē tā. Rāngdō ngā bēnchūr ki kuwē chū lī chī chī kū tī kēsōng kī kuwē chū tūsāng tū tōng kī tāng shī tūng bārā jī kyu rī nē jī gu yō shī. Māngmā ñam zhē nī kēp gōng yāng shīng shī gyōng chē lā nāng tūng māngwā shī sōng tsāng ngē bār tū zō nē kēp gōng lā mīk tē jē shūng tūng kui bā tāng. Māngmā ñam zhē kī nēn zhēn lē zhā tāng bū lī lē zhā yī nē zū hu yō shī. Mēng shī jī guān zū chūn tāng kēsōng cēn zē sō lē gō chūn tīk chē nyū chū xiān dēn mī nā sō kiong mokbun ki ngin sun jizo chen tu gyurwa su, kyabun ki mangma nyamze la pa ngay topshu chenpo tenpe, sak changi tungkung chukpur tongwa ta, gwejo yagwa che kwe pata, pa changi tungkung kuchi yagwa che kwe. Topchu chen zui ki kizhen sarba zuylen che bar mingne, suygun kyabun ki nyamze ne, sardar kyabun ki nyamze su, kyage che bar gwede tongwa ta, kyazu ta, bar nang, chagya, chachin, gengwe, Nukong sarpa la sobe kyabgongi sukshin tu gyurbe chenzo nuwa toru taanche. Chomaan shijik taan tunjur ngaan guibe chonggyo ngaan pege che yongwe sardara kyabgong su nyamze ngaan pege yongwe nabashi chabar chigu yoshi. Ngan zui mokbu ni mimang ki mokbu yinba taan ngan zui kiesung ni mang yonggi kiesung yinbe kiesung lopsoro shunen kya kweba taan mang yonggi kiesung ki tushie chiru taante kiesung la simkur taan kiesung la kashin. Gyesung zhukchun, gyesung sungkyong che chibni, jizo yong ki samlyo ngunzin chiktun ta rangdo ki chachudun gyurwa ra chiku yoshi. Gyesung guilong ma la tuchang tu tangche, dobdan den la sashin denpe, tingrib ki, tansam ta, gyazo kanyin sum ki, gogsung zhukchun hurda chib ta, mao mokchu ki kega lentubi, gyesung ki pangye dupshu chir donggu. Moksi war ta, mangma war ki tunjini, kekab tomchor kegyu tan mokbun tomten yonggyu ngi ki jikyur ngungyur chebe chebsi ki ginsung gechen shikshi. Ma ki maa la kashen cheba tan, maa ki maa la zikur chebe si jintenbe suygun shuk chenbe tarbe tongwa tan,
mōsī wār tāng, māngmā wār kī mīngyūr tōchī chā tēbīyōn chī wā sām mī chē pārā kōngbē tāng chī. Chōnggui pōngdūn tāng, mōngbūn tōm tēng kī pōngdūn ngūn jūr chī chī, tōpshū chēnbō chīk chī chī gu kio shī. Hīnē yāng nāma līng kē tsō rō, mē kē yōng sū chī kūr yōng kū nī, Zhōnghuā mī rī kī kēpēn nē sī yīn shī pā lē. Kēkab chīk lā lām lū nī nī, Zhōnggui kēchūn tēng bē chī tō rīng lū kī, sār tū lōp chēn shī yīn bē kō lā, ngō chā chū bī nā. Kēkab chīk lā lām lū nī nī, kēkab kī shī zē kēchū shī yīn shī, tī nī chī kūr kī kēkab nāng kū tū, kēkab kī chī tō rō, chī tō rīng lū kī lām lū lā tār chē pā tā. Sā gui chē chā pā rā, chīm tā rā mā zē rīng lū kī lām lū lā tār chē pā tī shī. Tī nī ngār chūng mā nyōng wē sār tū rīng shīn tēng bē chā shā chī yīm tā. Wēn chē kī mī rī kī chab sī lā lēn chū tē nē chūng nyōng mē pā shī shī. Kē gāp chī kī lā lām lū ngī kī lāp chī kōng bā tā rā, xiāng gāng tā ao mēn shī wē ngā chī lō chūng wē lū kī tō tū, xiōr wē sā chā chī lēn chī gā bā ngē bār tū chā gui tēm zīng chī bē ngē sui tī kio rō shī. Kē gāp chī kī lā lām lū ngī nī, chūng gui gī jī jī tsō kī nē tuyān tē rī tā kchū chī bār tuyān bē sēm shī sār bā tā, chū shī sār bā. Zhōnghuā mì rì kín zèm lìng xì dì tàng pè kè yōng wà rì pù wè lè kè sàr bà chè yìn xìn. Tè rè chù tàm chè kè tsò rì pò bà dè bù kè chè wè zhōng gùi lò chù yìn chì yò xì. Xiāng gàng dà ao mèn mè gè kì bàng tù lò chì kè gèb kì chù yōng mà lá nà kè rì tù tsù yìn mè gè tàng tù mòng tù kòng bèn zhò wà tà nàm yàng kà mì chè wè yàng xìn kè chè wè zhò lám tò kè bù xì. Kè gèb chì lá lèm lù nì kì sì chù hò xiāng gāng dāng ao mēn mīk sē sīn sīn kuī kī cē tuī rāng kiong wāng chā ngiān lēng kāng lē chūng yu bā tā. Bīn dā xiāng gāng wā dāng, bīn dā ao mēn bā cū, rāng kīm rāng dā chī bā tā, chīm dā rā rāng wāng dāng māng zui kī wāng gā chēn bōr chū xīn yu. Xiāng gāng dāng ao mēn kī bēn jō rō dēn bīn ngāng pā nē yu wā tā, chī jō bē rī ngī rī xīn chū bōr yu rā, chā xā kā chō yōng nē yār kē chūng xīn, mē gē nāng lō pā rī kī ndi wā ngā lē tēm sāp tōng chō xīn yu. Lirī kāgī mīnē, kēkab kī kūrchū kōchē tāng, tīng rāb chēntu kūrwē dzūkchū nā hūrtā shū nē, kētu pāgwē chēchē kēchēn chōg shīng yu. Kēkab pēkē tāng mīrī kērtār yōng wē chā rā, bīndā xiāngā pā tāng, bīndā ao mēn bē, yī dēn sām mī chē pā rā, chē rōng chō wā tāng. Kēkab lā mē sēm tāng, lō gā chōg shū, sām mī chē pā rā, chē rōng chō shīng yu. Kēkab chīk lā lām lū nī lā lēn chē pā rā, nzam lī yōng kī, kē lēn bē rōng chē lā yu shī. Kēkab chīk lā lām lū nī nī lū yū kī shū tu shāk bē xiāng gāng dā ao mēn kī nē tuyān tāk chū chē bē chū shī yāk shū yīn bā bā sē. Xiāng gāng dā ao mēn chī lō chī yun rīng tār kē tā tīng lī yōng wē lām lū kī gui chī yāk shū yāng shī. Tī nī lāk tār chē tū bā tā rūp nā rūp chō bā mī sīm gu tū bā tā kē tōp kī bēn bār wā chē yīn bā tū ngwē lē rā chū sēp chūng yō shī. Kēkab chīk lā lām lū nī nī Taiwan nè tuyān tāk chū chē bē shī zē chē chō yīn lā kēkab kī chī gyūr ngŏn gyūr chē bē chē tāp lēk shū kiāng shī. Shī wē chī gyūr ngŏn gyūr chē bē nī bīndā Taiwan bā chū bē Zhōnghuā mī rīk tū mōng kī kē bēn tāng tū yīn bē ngān chū lāk sām sū mē tāng hūr tā bē tā kī shī tī chī gyūr kīn dūn chōng zū nēn chē nyē shī. Kēkab chīk lā lām lū nī nī mē shī Taiwan kī ngŏ yō nē chū lā sī kiōng chē bē tāng bīndā Taiwan bē kē bēn tāng sū tī sōng kiōng chē chē tū dūn bē shī shī. Taiwan du kēkab chīk lā lām lū nī ngŏn gyūr chē bā rā Taiwan ki ngŏ yō nē chū lā sām shī kāng lē chē nyē yīn bā tā. Ngŏ nī kī lī rī kā kī sām chā tā, chū shī tū lēng kāng lē chē nyē yīn lā, bīndā Taiwan bē kē bēn tā zī tōng lā, tā tō kāng lē kāng chē nyē shī. Kē gāb kī tāng wān tā tēn chā tā, pē kā kī kē bēn gēn lēn chē bē ngŏn chū chā kēn wō. Shī wē chī gyūr chūng chī, bīndā Taiwan bē chī tsō lām lū tā, tsō wā kē tāng sō lā, zīn chō kāng lē chē nyē yīn bā tā, bīndā Taiwan bē mī kēr kī gyū nō tā, chū lū tē mē. Chim tuyun kiawaan chee la, gen leen kaang lee chee nye shee. Taiwan nae tuyun taak chee chee ku taa, mei gaya yong su chee kuru yong kyu ni, Zhonghuwa yi puchu yong ki, tu mong ki zin tuyun yin la, Zhonghuwa mi ri ki, zawai kebaan nae si yaa shee. Chee lo chee ktoon gu piyaa shibchoo shee ku loo nae soo, Zhonggui gong chen taa taa, Zhonggui si shiong, Zhonggui mi maa chee ki, toota paar som tu Taiwan nae tuyun taak chee ku taa, mei gaya yong su chee kuru yong kyu ti, gyuro mei pe lu gyu ki leen gen shee tu si yu. ngan zui bunda Taiwan para tunji che de, ngwa nyi gin zhe sam che bi nang zui gyurdo tong gyur gui pe ta. ngwa nyi ge zhungu chi le me bi za tun ki mengshi to, choga ngwa nyi zhungu chi ki nga kong su tok ta.
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
chi yong wei cho su pe ge chung xin. Cho ni gin zhewa kyun che me ba la tui ge zheng xin gi kong pe chung yu. Taiwan ni zhung gui cha xie xin yinba tang, ngo ni zhung gu chi gi nga kong su do wi lu gyu tang chim xi tui wei la mi su tang dup shu keng rung xin gi kyang gyur do tong tab me ba tang. Ngo ni gi pun da chang ma zhung gu wa yinbi pin zun chak kyun zhe xin zho zho tui ro chi bi zheng chung zi tong tang. Miri tan lak lin la, misu tan tupshu kangi kyan, ngyurdo tongtab me ba. Taiwan gi nimbab shidi tan tenling gi chosu gyub tan. Ngo nyi gin zewa dundu gongbin chowwe, turab gi pejo la, misu tan tupshu kangi kyan, ngyurdo tongtab me ba che, ngo nyi gin zewe pejim gi, raju sepur che yu. Chungui kejun tenbe jiso rinlu turab sabar gyo simbati, kegab chigla lamlu nyi gi jasha kyan, turab sabar gyob chun gyo shi. 중앙기 계급직라 럼루니기 제초 락다르 지급 내니 균경 제부디 직니 로딘 규르메 용고부터 균도 미동 규다 유구 미동 규듯이 니니 차창신 내를 계고부터 계급직라 럼루니 香港의 澳门도 락린 지급 모다 남바 민규르 규마세 토다 바르숨도 양답의 초순 듄규 제퀘니시 계급직라 럼루니기 제초 균경 제부터 계급직라 럼루니기 라렌 쿠베 띵섭 동아티니 샹가다 아오먼 중미 케벤단 튜브타 샹가다 아오먼 타르게타 딘리 용웨 원숨 괴고단 튠라 계급기 자웨이 케벤단 튠신 게용 미만기 튜몬기 젠데단 튜브시 간예다 첸롱 칸드시 테냐 간초 계급직라 럼루니기 제초라 장베 이체다 최셈 요구된네 중미시라 간초 계급직라 럼루니 라렌 치베 이체단 최셈라 요구된네 동미시 계급직라 럼루니니 고든 차장 첸시 인신 계급직니 럼루니 라다르치베 원저 차겐타 멍시 임타 럼루니니 계급직기 콘스토신 텔레 치베마세 계급직이나 지규총유 계급직니 자와 인신 자와 섬나 다수 론덥 게토브시라 계급직니 시즈 인신 시즈데나 다수 옌라 게토브시 계급기 지시소로 지조진루기 럼루 균경 제반이 香港의 澳门도 마제진루기 럼루 락다 제반다 테타르게단 틀링용웨 원제 차겐다 안겐레시 香港의 澳门기 시제 제팀다라 香港외 香港경화다 澳门배 澳门경화 최퇴 장경 제반제 라도 다르웨 니바르토 계급기 지시소로 지조진루기 럼루 락다 제바라 진조 긍둡치고 니바르토 계급지기 자된 균경나 럼루니기 개발라 지구르제균이 송제 담보치부터 계급지기 자와 템보 송토바 럼루니 시드냠네다 핀준 꾸데 용어 제바제기 토네 지소진루기 럼루 라다르체베 메게 낭론 조준 야고 체고라 마제진루기 럼루 라다르체베 시앙가다 아오멘야 조준 야고 체고 장게니 다완치캉 럼루기 계급지 인신 중앙라 샹가다 아오먼 믹세 신진쿠 추비 산에기 신진쿠 창마라 초용네 토담타 주경 지왕양대유 샹가다 아오먼 믹세 신진쿠 니기 체드 장경 왕자니 데만의 여부시 메인바라 중앙기 왕도구네 총시 체드 장경 왕자니 용수 장경 제부 메인바라 중앙라 체드 장경 왕차라 더구이 지왕대인베 체드 장경기 민이야네 중앙라 원고 제베 왕차 대내 유미죠. 투급식인 香港 지소기 미카시기 香港라 뇌매 왕자탄 장타 왕자소 유지 위조체네 중앙기 香港라 도담다 최경치왕 케미렌밤 야나 고구치기유 루딘등 쇼빙기 대원 투럽 니슈베 로럽 겨주파라 香港기 레든 유제 香港와라 도담 제도 주고래 중앙기 도담 중자미야 미제베이나 유제 렌제 투미용와라 대내 뇌미송 Tidhar chayna mi chao ti samchui tiri ni tuyungwe ta mi tuyumba shik zhechi sungyong yu. Chigib shuji Xi Jinping ki, kigib ki Taiwan tenja la nyo zi tong ta,
中央的网站上，香港民生行政区的现在接近的网站来承诺去吧。香港区的南罗了新州堂都市动物街的家具塔塔蔡林给我下达一面电话接过去，能给电话。你把到香港的澳门民生行政区的中央的侨用的托他们的侨用计划送给这个堂。香港民生行政区的蔡特人员完成严肃解决你送这同事车的推南面确实没弄我去过，提到钱呢，打算提浪行拉不拉脚头不是？提领导呢，他们也用过脑前边被打了农村的种子，农村也不是。提个这个那么多年谈，香港外香港讲话，澳门白澳门讲话，才对人用接不接给，至少确用的难去话了，拉到去过。罗子田表，提个这个那么多年的老年识别器官呢？你把都提个这个那么多年的，作为名誉担保性归不谈，提个的台湾谈天价谈，光别给开片钱，推门都送奖结果了。香港的澳门与人打开谈电力用油均真结果。十年啊，这天谈是在这天谈的两段主轨，这天谈是在这天谈电力旁边，这天间的技术断绝前呢，中央给听到了王志军的谈。民生行政区的解决经济主角你送这些钱不谈，现在接近老大的这个谈，贴了这位右边冷路谈蓝水退货厂的东国线，这天谈现在接近给网站，他几度送掉结果。新增国边的民生行政区的师兄区，听到了西江的谈，立足普大前排的夹角谈，香港的澳门的，立立卡的名的错了，团结谈内地前呢，新秀经济的。配给团员谈西团用完的规定，满足严肃谈列举，满足这两天把的规备，制造电力用完的送供，各个给党员谈添加谈，光别给开边送供前边责任间给艰苦做不起来结果。每个南罗给家庭前边女不准备起个谈，香港的澳门让外给纯粹女不切入东军人送这谈差起不谈，香港的澳门来解决这的，举起两只眼准谈。越港澳扩建可用组织七八所，提个给特区单位各个给钱三百了，等真钱多。俺这位胡春堂人贵给，提个巧用的过目七八了，让点堂。俺这位胡春堂人贵给，提个撇开给，只用堂这把。俺这位胡春堂人贵给，提个专用给老年人修吧。俺这位胡春堂人贵给，给及米确人的别的了，贵别钱钱的，撇开三百公就用完了，立给三百不贵。香港的澳门的提个这个冷路年间中正电别六零九米线把了规定通过年中国彭顿建筑的改善实施。开始把捷步的右边香港为香港讲话谈澳门别澳门讲话他用捷步谈开始港籍澳籍这个突出空别谈加给谈钱本到香港话谈本到澳门别提个给都市谈开始给三把切入通过。

ti deng chu, deng tu, dong gu. Deng chu ti ni, gun tu rinpo ki lop su zanyam li, ngun xin yu shi. Wen gen lop su zong kong, ni dong ge ge gu ju gong a ya, ri ka ki, lop su tun kong, si zhe chan ni, ton yung chung yu shi. Lop su kong ki, lo ji na li ya, chi su tang, lop su zong wu, za cha dong we si ju li, chi wa chi, chi dong si ge zam li ya, pen pa yi ni to yu shi. Gekin war liya bi ri tang, lian ni qi ri tang. Cho gu jin ki, lom ni so ki, qi tab jie ji, chong gi tang chong si tang. Sa kong, lop zhe qi war ki, lop sui hi pa gyun qi mi bar, chung tu tang yu shi. Tin na, chu gu chang ma ya zhan yam tang, bui qi tin bi, lop su nyong tu bar qi ba, ngun gyur yong xin yu shi. Ding qi tin ni, la so du ba tang, sim kan gyong wa nyam qi, ding sab qi bar xi cu yu shi. Gye yung su, gye kub shinbye samlu chubsi ki, lop chen chi mu. La lin lu chi din si, ngab gye ngab chul haksam zu yu bi. Samlu chubsi ki, gor gyu lop chen tang. Chok zhen nang ki, samlu chubsi ki, lop chen ki bui da bor chin si cha yu shi la. Dan ki sar du shikbye xiong lu, gyun che mi bar, mi sim su su ba tang. Tu rib ki, mi sar ka tang, ka che jie cha lung yung xin yu shi. Ding chu ti ni, chong yong pi ge ki, min na gyong wei lang ling chu ni, chung wo si im shi. Lop zha jing chung ki lo me yin na, nin dar chok du lu jie qi gu chu zu ni bi wa tang. Lop si, nye su ga mo yin na jung xing jing ka tu, gui zhi tang kip de yin ni dang yu shi. San ni ka ki lap zha yin ni, nye zu lop zhen jing na, kang man gui zhi tang, cha zang yin na, cho ge yu ba tang. Zhe ju lop su yin na, xin gu pin ki, yong wei cha ju bi ya, sim kan di tan lop su kyo di tan ya, ti xin ten li tan tun bi, lop su ding jo dun cho zu go so chen ni, ga chan zo ma war gyung do dan di, lo ma chu lu to tu yi nang wei ju yu ba tan, ming nan tu wei nan yu ba chen ni, gun ju tan, xi shi, lu jie, zi ju, nye ju jie cho yu ni, pe ge yi ni zho chi go shi, lo nga chen jung bi char gui zan ni na li ni, Minbo ki gyundo tan changbi, lop su tun kong, gui zhi lam su tu gu changdu dong a tang. Mengxi lop su tun kong, bu li ki kyeb ge chir dan ya. Bu che tor dong liya, gui di dong gu xie dun na yu shi. Lop su chep si ki kum si tang. Mi man ki duk si, tab ju ki duk si jie, kong tu ding sab chu bar chi ba tang. Xi Jinping ki tu zhap sa bi, zhong gui ke ju ki, ji cho zhin lu ki guang ba ya ding ji. Gyun xin lhe mi ngang, lo zhong, gyo yung yin de qi ba tang. So gyo nga nyam bi tang, so gyo nga nyam zhi ta yung qi ba. Lo su chun yi lia zi sung shu a tang, bian jo tang zi zo pi ge ki, tu bop sa ba tang. Mi ma mang cho ki shi gu sa ba tang, chan bar qi ya. Gye yung ki, meng xi lo su, le tun chung du gu zhi, hun do tu kyu wa qi ba. Meng xi lo su, bu qi to we pi ge li ya, gu di ding sab dong a jie qi bi na. Chuu tong juu maang mo hiya, ji du dian bi maa wong ba du tu la. Rang ge ki, meng si lop su ji zam ni wa te zam ge ina, le su zhong im shi. Lop su ni, ge gup ki chu jin tang, dan ki chu jin shi la. Meng si lop su, kim chang chi tong maang mo hiya, shu gin ti gui yu bi, ti ni ji zo yong ki cha xa si im shi. Ti na ge lam sa ba hiya, meng si lop su ina bu jie tong bu, ni wa, si ti lia si chu ni. Gekeb chenbu, lopsu chuzi, cho yonin toru chukyo ya, huidi tonggu. Nganchu tewe likbe goni, lopsu dupshu liya dini. Miman ki, digi zawa dintu tonga tang, lopsu dupshu liya dini. Gekeb topchin ki, mengsi dintu tong tongi imshi. Senra namcho, kongli yang nganchu senchup tina, mengsi lopsu buji, towe pege ki nambasawa gyunche mibar dugube gorti shi. Xiamliya, pamei puchu ki, kimchan lopso ya, nengchung dong miruwe gor ngotu shunghi. Teya, jirna, lopso siya dina, kegan sindu chenpo imbdi, gegebji inyeja, yana mireisi ya ge kongbi tu zhumi tang. Mi gir so su, mi chi lengbu yina, yegdu, kende jie yu me ti ni, lopso ya, ra leo shi. Labze lopso inyeja, yana kimchan ki, lopso niga dina. Labzha nam, gyun zhe ngang chalung yung ya ki, gyu gin nyek chi ji zhe la. Labzha ki, su gui ding li ya, tang zang ki, nam si sun bu si yin,
所用起来去拆给年纪的呢。

0: Shegyun kumsi yakuji jabi na chawa changmei na likzhu yongye yinba jigtang. Yangyi na kumsi ngenba jabi na chawa changmei na takyoji yonggu marisji shesu yoshi. Labzhali ya kumsi lopsu cha changwa shigtang. Gyunkyongba shi, yangtakba shi, gyuli ya jagu na dige chunay na kechiri gyuwadi na kimchangki lopsu tishangli ya rale yoshi. Benjo tan chenje, dine ina kimchang ki chakin la sokba cha puwa da pege zhuwe gade ya. Kimchang maang chewa ina puchu rinyi le mei zang. Puchu li ni rinyi ki mi zhe da jib neng xin jik su zinya di ina tingdu kimchang minyu we tui mung ki ke chu ji ne im shin. Pama ji liya cha chun bi ina rinyi ki puchu liya se gui du sum ki ina tun gin jun be meng si to li ya rangba xin du na jie. Lopsu danya di ni, chi ke chenpo chi yinbi ni, tenki ina tu li ya, pama kashege ina, rengi ina shobai genzu kona ya, tuju geje, tuju ki dawa tan mi chi, rintan dawa xienba tan, kashege ina, puchu ki lopchung tan, sushi de tan so ki, goyogo tan, chai gen liya ma de ba ya, kangchung, puchu liya ina kodun chebe gengi ina, puchu ki lopchung ina ja, shi gunju changma ina, kengji te li ya, shugi ina, minyong wa jik te tan timu shi tiwei na labda kashe ge kim ma chob tan ju mi ru wa ne na sa ma lo so ki chu gu de tan tan cha lo le nyu bi ne chu mi nyu si la tan leng mi yin zang de yi na ge la ka ji gi lu yi na jo chu ki go ru jung se ling ge shi xia tian ya sa jie din jia ti yi na ma nan chu le tun tam jie gi chu ne ke chi xu xi du yi na sun gu ji tan Tuyutan nambu guindui ni rengi ki puchu liya, tetun ki chedin xieja gyuju chiya tang, xieji na kumji yungtab liya nengju tang, luyi nambi na labzhe ini cho yung ki losu lupji ki letun liya, shugi ini chenpo tipsib jiri la, yanggu ina labzhe gyundi rengxin ki cha le mangbo ya gogin so sibi kengsi, labzha rangu ki lopchung ini zha suksi detang so ina cho yung liya, gyu ini chenpo yung inri. Che zang anzu ina Nyam tui na kimchang ki lopsu du si kongtor dan jie, lu di simgi ki puchu si sokyun che ya liya, bie zun huda che bi na hajan ki yao yo shi. Xian yang tingi cha yi na kimda ka ji ge yi na labzha ki lopchung ki jang zhe tang, samlu gunju ki ling ni di ge yi na tega labzha tang, gi ge liya jiwa yu ma do reng yi ne zha, yang na kimchang liya len ka tang gen zhi zawa ne mi ba ngun ji nang yo shi. Tidabu gilsim ki samlu tili, tari yina yuliya pagyu zamba sirwe binengsin. Labzai ki lopchung tan samlu gunju so cho kengji liya, yargay yungki na pasyo. Tili dokje yina, pa zendin dongbo ya, pu chushin wumbu binengsin gyursin yinshin. Kimdage yina ruisung jen tan nunju jen ki lopsu dawa tan samlu. Namgyur, chidab so pechun nanjie yin na lopsu gyab yin na jizu rinlu zhugzhun chigen xinten ba gisin chibay guigu tan tunggu yomari la rengi ki puchu di yin ni mi xien ki chamu chayu di yin na gyursib jiri. Derdin kimda ki lopsu dawa li ya gyundo dan gu wo shi la kimzan ki kuyu tan kumsu yin ni legu shi zhugun ma se. Kimi changme tenzun xiongdi tan gyab gyo nanjie tunmung ki lopsu dana ya tan. Tishin kimda tsu yi ni, kimzang ki lopsu chun yi tang, tepsi yi ni, shido na ya tang, nyam tu yi na laklin ki chul ya, lopsu da na ya ki nyam yung mu tu yi na chokdom na ji, kimzang lopsu yi na, jing ni, lom nam li ya, lu nga ni ga yi na, mikbi dun toba si gu wa shi. Kimzang ki lopsu di ni, mi shi gyung yu na xie bi na, gyung din ki cho yi na li ya, reng yi ki, subu din tu ni be chi zawa yuru be yi na, ma zi dabo ya gyu yu tang. Labzha qi gingwi ni, jang zhe tu ming ki gagza tang. Jizu liya gyu bi, la kir dabu si yin bi gin ki na, rengi ki lopsu lupzhi che bi, chang zhe mangbu na liya, lupzhi ki xio liya, labzha ki kumsi lopsu tang. Cho yong ki todam sungzhi che je, labzha cho yi na, lumzhi liya, lupzhu che bi, dawa jik lak zam rin ki, gunju lopsu tang. Jang zhe chui ting ki lopsu, di xe yi na miri tunzhi ki lopsu tang. Ye ji zhing lu ki lopsu sok bi, lo me nu zhe tan jang che gixin che bi, cho yong ki lopsu ya tonan tan tong jin chenpo che to. Tiwe yang kimchang lopsu ti yi na, ten ki chung jin lo me geng rin ki lam dun zhu mi xi li ya gyu wa che je. Dang tan mi ma, mu bi lopsu ni ya ji tan. Jizu tan kimchang ni ga li ya, pen tok bi pu zhu so yong che ya di mik su sung je. Kimchang lopsu gi pen yu che xie do tu bu che to.
1: 老者堂金他记错解错用意呢女婿接着脱离啊每个期没到车度找他张丹体外切我西所用途压力啊别尊切堂其没有什么事婆婆提前让你阿姆拉里啊给金安扎起诉说起一个对罪阿语我去罗里啊娘从这个离去第三所能恰着西过啊我的怕么你过着这个哪里的云呢我最怕了推给开发预备所的事度
2: 아무라 계란이야 참기 좀 봐 말해 봐.
0: 아무 참기 없지. 님 가시 친수. 이내 란심제 제유 산제 라르르메.
2: 나다 파문이 총기를 지나유네. 만주 발이야 투기 개발아 님 가시 유비 나와도.
3: 파마탄 디기 냠주 치바라. 투기 개발아 커네요.
4: 아무라 계란 샤브르 개비 년년 더 쓰죠.
3: 나주 냠미 냠좀 치바라. 투기 개발아 커네요.
5: 바라다 아무라니 신수 퇴르퇴르 접시오
3: 파마르장베 즈와라 퇴기 케바라 커네용
2: 바라다 아무라 나즈사만 로용이
6: 뭐다 뭐다